0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Ito naman ni Karin.
0: Diyah, tepano, ito yung migo, ani, te kuman. Tepano, paano, pasan ka ito, padong ka eh. Pakikita ka ti. Diyah, teto ya.
1: Diyah, diyah, dang lo ka. Hinot sun telo.
0: Bye, teki to ilo na van ko ake.
1: Ake, dang lo ka.
2: Ujung Migu.
0: Plehay baon, plehay baon. Ay, roblo ko na, nanan. Ne, hado kumutang ika. Uy, nana, listen ka di do.
1: Aya, ya, ya, ya. Hado, lalan ko ho. Ano pa ko hado no ni Rem? Lalan ko hado kare ni.
0: Ah, gaya to ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama Cik.
0: Nah, itu na impo ni baon. Nah, kaya beka dumana niyo. Oh, pas tayo sabot birthday ka, ano si pa jadi, tayo bayan saman, ito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, hasan ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito bayan na nalaw, kaulalaw man, tulupulo doon ati, man pa bayan na laan, jato 50 bayan saman ka rin niyo. Ba, tayo ito.
1: Ja, ja, ja, tayo na si ka. Daho hito kembali tamlim, asa na daw ka na hito pakalulisin kelita, Norepah mutaw sikan kelo.
4: Tamang peji dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itang.

0: Ning, adin mo kurukwan.
1: Tuta, gona anak ko. Obo ikuti is gona na sa gapin. Ko is iti.
0: Iyara, tagdangan mo. Kano adin mo at urah manusia gatoran oras. Dotoran padang binatang makin poporot sa daydib dang pinitinado.
2: Jaga repebresi sungi ato piin puun pengidip.